0: ra trong và cho ra niệm gì trong phi chùa thì hãy mù rong lên
1: trong lòng mà thiết chùa sẽ đỡ ra ra trong hãy cho trâu và cho tê nhu phi cha nặng phi chùa là sự do không phi chùa trâu sẽ đỡ tổng nông ta thầm một lời gia linh tờ và thiết chỉ sẽ tiề do do ít khó kỳ cơ bao phu trâu bê niệm gì cái tiên trả sẽ đỡ tụ bao lợi mà cù rong cổ lý chỉ luật từ ta chỉ tụ chỉ bao mà rong cổ lý dân chỉ bao đã chỉ lý tì tiề lo hai li cha la yu yang chi pao chen ka she sa to te chang chang hao ta shi wa ti che she tiam long ta te kho no la yu ya e kho ke ka pao po tro pe ne si ke ting cha she da chu sang nya ton ta ku ya cha wa chi tao pao sa to te chang chang wa ya ka chong ke ko no ne si ke ting cha te chom long ma te chu she da to la than tu sa tong chu ku la tha sa to ke cha she ke cha la tha tro pu tro pe ne si ke ting cha she da tao long ta tham la ta tao yi sha ra chong wa ya hai za to chong phi cha nyu phi chua dai cho to ne sha dai tam no ta tham la va ti che she ti ya zi e kho ki ka pao pu to pe ni zi ki tim cha sha da chu sang chap lai nya ton ta ya cha wa ta ta sha shi ka za to te ka chong ke ka la shi ya tu wa chi pao za to te ka chong ke ka da la cha na ku pa ta ti lu shi ha da pen tu sa tong chua pe mong su chi ke cha ra kho ta ta tham la ya li tu la ton tu sa tong chua cho hai la cho che si le na su phu lu song to chong lo sa da ka chuan chi ta sa ki na ka nya song ta ka cha shi ha che ta de pe ma ta la mo shin chi do